Nayatia mena vaka mingunza panangba titi kete kete. Nambina nduna ke pika ngangu. Nayatia mena nduna kaya wa. Histoire est compliquée, mais bon.

0: zokone ki mama na leki dubi na ndo na fono nonde kilo kambunga na limbia wiki wakatire na ndembe so na tiku wa singa ndo sube Afrika so ima na nisamboli nga na zavi mbile ya kete na ndena itene na ndo ti tene ti warango tere na ti aduchi ti ambi mi mara usere nga na tene ti maingo ti ala na ti tene ti duchi ngo na ti kodro ti be Afrika nga pali sosi agana ni na peko ti pali sosi agana ni na ndo ti tene ti duchi ngo ti a mara use so na be Afrika ke mama tene ti kwa singa ti mba iti ti la sula ima kwa singa ni na zavi mbile nga na ima na nisamboli fis.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azokosetema. Dafono nonde kiluka I barala biri na yati kwa singa swa on ina leisara tene na nduti tunga na yese ki kanginza na pikochi wali na yati amaraso a iria la asuma melaso na ati ukukapa ti kwa singa mba iti be Afrika ti laso ti ningo tereti amara ti be Afrika na sarango icha muzu ngana yesu siya kutara azana wa be Afrika paleni na nduti duti ti azo laso aike tunga na nye aike mama tene ti okukapa ti kwa singa mba iti be Afrika ti laso.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, be Afrika.
7: Yeke sara kwa singa ni lako na kutara zavye mbimbili soke gindati ya yi na senda giti bongi. Zavye mbimbili ibarala.
3: Mi barala mingi Emmanuel Samboli fils.
7: Bango nduchala na nduchi chingwingo terechi culture ti a wabe Afrika nga na civilization cha munju. So laso si akiria onducha yiswa kutara ti ya azana i paleni aiketunga na nye na nduchi duchi chazo.
3: Mbe mwona na singila bia ni nango yiso si amunju poro. Asifade na kodrotie alaga na angobo wala a kuditiala si laso kodrotie a lina yani me kodrotitene ala sifade na mbegi nigi a kutaratie andu kodrotitene amundu poro a sifade ala kena a ngobo ala kena a kudi so si ala kena ni tonwana nyesi a limiti faye na molengeti koli tonwana nyesi a limiti faye na molenge ti wali titene leti ala zi tongana nyesi ala dati komporti tereti ala na yati kodro ake akude susi akotara tiye andu aeke nani me na gango ti amunju poro so aganga ala nga usi na akude ti ala si agana ni na kodro tiye oba aga kando use kando ti akude susi amunju poro agana ni nga na kando susi akotara tiye azani e laso tona eke bape. Ok ba mbeni kando ni aiti on ndoti mbatilu. Aiti on ndoti mbatilu mbangatinye. Mbangatiso eke mai, kodro ake mai. Tona momu dutingo tiye ti 2026 mohaka na dutingo ti asantrafiken. So nango iso David ako aligia ti kojoni akende. Sarango yeni akende, bungolini akende don eke mai. Giri moinga isu irini ordinateur ape. Moinga isu irini téléphone portable ape moinga yisir ni Facebook ape ba ayeni la e li na yani to so mangboko ake on zo kwe a li na yani awe e ke gunga yi gungo me a on kwe ake tie titene e sara ange ange ngbanga tisu akotara tie ayeso kwe wala a valeur culturelle so alaza ake shoni kwe pepe na yani ambena njonya ye ake na so elimbiti muni titene e batani e akesula aketona mbeni gunda ti kodroti gunda tia culture ti kodroti etona e sara angape yedi ake ongagi tongaso na tapandi boba amuju poro na yati tambula so mwala gona nduti gimo bimba ala si na mbegi ti shin me a onkwe mokeba a chinois a bata angobo akudi so akutaratia la azanala na tapande mokeba mosi na chine mokeba a chinois ake teye na keke me ti amunju poro so la ganani ake fourchette Me a chinois a encore ataso ala gokana ngombi na nyekwe a chinois angba jusqu'à la so ti tekobe na a keketia la so et dès que mo bazu na tengo azu kwa inga ke a so culture chinoise la et a kobe so ala ngba fa de ti tengoni ala ngba la ko ti batani a ko diniso ataso a munju poro a gana tiala me ala nga ko a luti ngangu na ndoti a ko de so si a ko taratiala azanala et a kenila sala si Agata on a mis gunda ti kodro tiala tia culture ti kodro tiala mais ti ake tongo sape bangatiso tongo na angi ape aye mingi ake onga gi tongo so na tapa ande mokeba gi yanga so iketene mokeba la so mo unda mbela so lo tama tene ni ke tel mara linga mara so lo kenani be lo inga ti tene yanga ti kodro yanga ti mara ni ape e a baba na mama so ake na bangi mbeto asarala Tite na mwa mwole ngeti ala toka na kete kodro, tite na ala manda, yanga ti banda wala, yanga ti baya, u yanga ti zakara tongosu, tite na ahinga bia niku, ba azusu, ala ke centrafriken, marati ala ake zakara, marati ala ake baya, i ala ke teneni, betongona isara tongosape, imbagi tite ne, itene franse. Habene otene sangu nara, ninga yanga ti sangu ape, isango so, logati tene, a ongbungol disizu, ake asango so mbi, mbitene ake afrango mbangati so moke balo ke ro ambu parti français lo ke timbi moko wunda terimo est-ce que ake biani yangati sangula lo ke tene wala ake français la lo ke tene bo maraye tongo so eke bata culture ti ni tongone eke bata yangati kodro ni tongone ake sina mbedi ngoi yangati sango ake encore yangati sango pepe agambe ni ndi do ake ti dit ne ibele ikpingba nanduti ambeda njoli angobo Souci à côté à Zanaï. Aïni a été du tona, gundati, culture tie. Mais ton amoba, meni keke, lokena, racine ape. Pour pouvoir s'arrayer à partir ton. Io ton asso, l'outil. Et ton l'outil, ouais, ben yeti saramoni a kedape. Et gâte on a un français, et saragit on a un français. Et pourtant, il y a centrafricain.
7: Singi la mingi kutara za vyembe mbili, me nandutia tene kwesu wala lunduti tene, wala nandutia tapandeti amara, tia suma, wango tine lala ikinani, timu na ala sweke ma kwa singa mba iti be Afrika, nanduti tene ti batango aicha kutarange.
3: Bia nina ti kwa singa so alunduti ongoni, afa polele, kwe nambegi ti nanga bugila, asuma so ake nambegi nika, angbati bata a kudi angobo so akutarati ando azani e jusqu'à là so ambeni angbati batani natapande mungo walia yetonga so angbangbango e akianzo ni kudi so si e doati tene e batani e gape na mbegiti na ngabugila ka usi ala kena mbena dodo na biati kontro so si azo angbati batani baka so la si akisara sabango ti kodro ti Mais ton an aïe ton asso kwe e girisani e e gibiati amunju a saranjunape. Et donc ton an a mi doati tene, bimu awango na a molenge ti be Afrika, wala alasso ake mai, zasi e sara ange, ange na a aïe so akotarati e azana e. Et ton a e kbingba nandoni ake sara usi sabango ti kodroti e. Na tapande moba lasso akeleke atawati ti kauchu so movoni yotosu yani afa ko objectif encore mbedi or na yati bangondo ti a suma ti mbegi ti nanga bugila poke ba walika ala kana akudi ti leke ngo tawati basenji e tawati basenji so tona mozangu na yani nguni a dependre moba tene akana yati frigo ta mozambu tuda Otukungu da momuni mozada, okonyo pendre ngu, beti mwa dikbo siri mwabati na sigi na yati frigo. Bambe ni anjo ni kudini la, me laso ti warango tawa, ti basenji, na yati datiazo, akengangu, ambe na muni azagi ayeto na akungu tongaso na yani azana yangada. Beti mwa warani na yati asembe, so si azo, ake ituzini ndadi, akengangu, or ake ayeso giri, Azo aditi, kozo tini amunjua asifadina kodro tiye, azo ake tokobe nani, abata, a kobe ti yaka nani, mangati sota nasara kutani, amua kobe ti yaka suwa zana yangina, kanga yangani njoni, deku, ape memti koroni, tigo ti muni ti onani ape. Ba ake akodeso, akutarati e andu aikenani me su ipusuni e biyongoro me ayini su ike muloro na pokoni de fois ake saranga njoni na yape na tapandi mokeba ke tena mo atente akubila tongasu alundu tongasu bangati su e inga yesu ike giape inga yesu e yape e ake ambe na yini su la si sara pale na i na mbigi ti sini
7: aikenga gigesi kwa singa mba itibe Afrika ti yenga su a unzi e sarafadi tene mingi na nduti ya maraso wa irala asuma tunga nanye si ala ike duti wala ala ike sara kusala na kodrochala singila mingi na zavyembe mbele so muma boko na isi unzi kwa singa su laso na nduti ya mashinika ike kusala ti urense jiskar ngumbi soa mulegi si ala mayenzoni na kodroka e kukapa nala gina inga tipeko na timeni fini kwa singa mba itibe Afrika.
0: Singila mingi nala ima na itisambuli yetirenga singila na kutaka za vime mbele ti inga suwa unzi ya we ala guwa ya pa wa mangoi iki wakatira na bumbi chili inga ndale tibi kwa ukusu tongo mbila ni ya kiesa ni maboko na maboko na mouvement ti kwa rouge kana ti kwa son rouge na pe Afrika na ndo ti kuta lango ti dunia mubimba sosia za atisipila kusala ti a kwa rouge ima tongo mbila ni

0: Radio Ndekeluka. La publicité.
1: Za mchingusa kusena nodi balusena umene yangani aziawe muike na nguba lusena oko wala on gafini ndo kusala timu swake maya asaka ngu ukua we tanguni alimbia we bungo li timu alimbi ti bia aye agbati orange aligi tanzena zena kusala na ati kodronga na kodro chazo vuko ligi oko na bigi timu enu rion aike muna mo ligi oko pasa tite na inga monga mua mboko na moti bia pia lu timu na ligi tite na gata tene lundo tita ratere timu sara tite na maligo timu na kongo kapa na lekirengo kiki Kirikiti bi Afrika na Congo Kapa na ligeti leke kongo zoni kekiriki bwini alimbiawe sungo ilindali ti manda kusu yanga na ziawe ti lundo na lango baluse na umene ti zeti mbango tisi na lango bala koti zeti bila ungusa kusena ndoni baluse na umene kokapa na zango iriti mwatondani laso laso ngati tene moli na popo tia laso akilekire bi Afrika ti kekiriki orange aikeda

0: Bambari, Sylvain Bernardin Ridial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jespès Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Emfretanese, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bambari, Pridon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Ibarigo nanga la sokwa sur titre na madafono Ndekeluka, ngonga mbasamba la limbia wa ekima sango na ngati parfaite et dit comme c'est. Ndekeluka. Tiji ibarala.
17: Ibarala Jefferson Zigaraba ibarazo kwenye. Mbrimbri yela siya ketamna na mbagi chindo kwa tia wabada lezo. Unda soka na legini mga tibiri na tisa rango tene chilo fini mkunzi wala susi akira solo chilo. Mbana ndo chikununi soa ke simplis manchu sarandi. Lufalo tene amena mba chilo wabada lezo atarati tene afalo. Ngaye kikereke ilasi ya kesara kutalangu ndali chitere chi Europe ndali ni bumbi ti kwa kodro chi Europe afatene ni kumbala kwa titene ni mu mamboko na kodro sisi tibe Afrika mbrimu na tenu tise duti ala kima limbi chino na chasa mwusu dafono ndikiru kangwa sara la kwete nando chibata ti wada chila susu akitere mingi nando chitene ti warango ngangu susi a mwini ngechi kodro nako warapape na ndene ti pika ngusinga na tenu ti mangwa sangu ndi mochi gere ya uzibira wa elangu kuchi buburu motere ndali ti Super League na mbage ti buwa soki na china
16: na litia sangoni pakara simplice Mathieu Sarandi akir encore asoro lubiri tonga na mokunzi tindo kwatia wabada lizu ndali chingumba sambala
17: asoro lo megingo pe akida mwangati na ti sarango tine chilusu amina tena kida sosi gube tazo mingi sangoni angati Armando Yangenji
18: to ati sula no de kapatiga wa to kati bada lizu ti baoro mokunzi tibumi poroso MC8 gbiati kodro awara zona da wati lo pe petit tene a de gapa la tango sosi gbiati kodro a bondo la sosi akia wa to kati bada lizu so kwa kina yiri tibumi poroso tilo silo mu nga na la we ala lingbi titene agwe asoro gimati simpli sarandi ko jeni kwa na mungo tene tilo na peko tiso sa sorolo na pika ngo mabuko na ndo tilo simpli simati sarandi afana gigi polili na gbe sarango tene tilo mango tela ke pepe na popo tila na yati bumbi porosoni
19: bi ya pika kwa bini ita duru na kontrolo tiso karno bina lo lakwa loire bine singa lo tenere tina ke su modibo atene biyo ba mbini mba ki modibita ga bani atene mi sara shoni na mo ni pedi sara shoni na mo bani ndali ti so adu ni na baoro moko adu mo nga na baoro laso ni ga ni sara kodro na karno ni peti famu mbi egingia lo manke ti irimbia me mozo mo tere mo tilondo ti fa gi amba ti mo ti wara gi post ere kuwa na tere ti amba ti mo mo sara ngia ti mo kwe zo so mo ere kuwa na tere ti lo so la lo kiri lo ke lu mo onde
18: sarango kusa na popo tsala akigana gingo ben mingi ngana mbeto na tereti mba lo sara tene na lo fana gigi polile so agereta kusa la mbagi na mbagi so si ambachi lo akigiti tene amiro lo na gile giti falo
19: pama mozo so tene so mi tena mozo mo tena ke vene si mo ti tarbi eseye mo mo ke bana le ti tona mi tena na mo apesi so mi tena na mo so mo ke bande ambeni na popo ti ya depute ka sambra ti tere to adira akui inga tere bien ambeni na popo ti assemblée la diable qui te représente au dera oui ça la gagne bien la place mais le kekui a le kemba ara sola te kui ton mitere venera que bande de l'état la tenso mi que ten timinara
18: la popo cha watoka chiba dale zuba le gumba ya balo mené na ndoni akwa kina yati bumi poro soti MCU balo se na ndoni akwa akia indépendance soit que nduruna la soit que legia zoti kama kite akigi oko soit que watoka chiba dale zoti URCA ou se kapata watoka chiba dale zoti se yangba ti coupe koniso asara ndia pe fade mingi ni kwa kigia watoka chiba dale zoti MCU si undango tera ketiso fade ngumba sambala soit que tambula ndi tonga na nyen sarango tene na mang fango tera pesu sala ki giti dogere timba na fango maso fadia ki nokwa kusala tigati kotro pepe fadi gigia ki fande peko nayi
17: singila nala Armando Yanginji
16: andanga na mbagi fango pulili akuzwa kapati ya sorongo a wabadali zusu si atambla lani na lango baluse na umeneti nzeti ngubwe swa londo ti on aki limbiti ta alimbiti bagi gigila so
17: akitene so si ndo kwa ayinu ya fanando ti mbana tere chilo la lo falo tene anambagi so si meni kapati ngonzo akita pepe so si ya wakwana sara ti ya nokpo tene ti le kiringo peko ti sorongo akuta skodro so bagi giti tene amuligi si afa pukoni yamba ala fa tene akigi amina gire ti kuditi kwa nila si amine ini akitambla na kpali si ala hunda amina kita lango nando niti tene ala fa peko ti sorongo akuta skodro so laso tene su agana peko ti su andaka nando dafuno ndikiluka wayanga ti ndo kwa ti ayinu afa so tene meni kapati ngonzo ti be akena beti amina wakwani so si ala hunda ti tene afutana la kirita la ti nze use so si adi afutana la pepe ida beti ala so na ligi ti mama ndia ti kodro si ti be Afrika so batene ti sorongo akuta skodro afa tene sorongo azu so bagi gila na lango baliso na nunu omene ti nze ti ngubiso a on akigi na lango miombe na pekoni si alingu fariti tene atondo ti fango pekoni
16: wa mungo wango na mbagi chindo kwa chikono miswa ba tene tingia tindara a dimaso si a kenzoni ti tene amuna nduzo tene tiangia tindara na be Afrika
17: na mango Ivan ekalo falo tene ya kota skodro a kemu mboko mingi ne pepe nduzo tene tia tindara nga silo unda na basu sa sare tindara ti tene ala bu mboko timba se a limiti tene mai ndu tala ikima Ivan ekana singa ti Martial Steve Metisinga
20: yeba azu sa ke sara yeti mu tsangia ti ndara azu sa ke pika muzoko akazo so akigiti tene amu wango afaliki nazo mesito ibala so nando tia banda tere azunga yekeda kambi yekeda akisigina mena limoso ditene aza vundu na beti azombi ba ayeke na ndege ni pepe akeso si sala so ibumbi tere giti tene tene ba ike na mbena ye mingi so ilingi tene zana sese kiti tene kwe ayeki ndara nga na iti akotaka amai agona dawa mesito ni ngbani kina yacha kangi tu na yacha papasu ilingi kitene isigida pepe ala ba ilundo kitene iundi a sorongo a sorongo biati kodro sorongo awa badalizo nga na a mukunzi gwata kana mbene itasu na yati yesu conseil regional mais si ton ala moba na yati programme sa itasu asara kete ton aso asara tene kia iti ntara da pepe e ayekena iya zo suki sara ayetindara ikimu boko na itati so sayetindara nga na la wango singa inga ngwanga tien si ayetindara ti akikiri ki ngona poku ikimu nengo na ni pepe ikimu nengo ngwanga tinye alors que ikindara akitoma na so ayeki gigitila ayeki gunda ti gigitila
16: Benisangoni eke kota bumbi so limbi ti bumbi kodro ti France ingana kodro ti Afrika si ake bande gigi na bikwa akonga na bikwa use so ake gana bagi ti Nairobi na Kenya
17: ko jone kwe na ti mingo tere so ake leme ti kodro ti France na be Afrika si ale kere pika ngu patara bira wago singa na bata ti bon igi Patrick Lemenes ake wawango so ake bate nando ti asango le kufa ayi so si ake limbi ti tene apika patara ni na ngu iti ti mingo tere so luki na singa ti Saint-Forien Ludovic Malekatia
21: y a un thème de la première journée ça nous l'avait pas à l'époque
22: Beni mamatnek d'Agma tinchi bumingo na pochi akoto bumingo so wal na ligi chi aichi computer amchi duchi na ligi chi ekonomi anko amchi nga na ligi chi ayiso ate ICC wala antu kwa chi lekengo aichi ndaga ake meyeso ekeke na ndoni tichi akingo mingo na chi franzi ake tondan na meni kusana na techa masika ikiwa ande amatsika ngwambo osho swaga na ichi afrika nga na kodo chi kenya ikiwa ngamini kapaso ake bano chi sofiti siwidi na cha marcha bumbi tonga so ayi ake mingi kozoni so ikiba ake tena ndochi aichi computer so tenye inspire and connector na na bege tenichi legochi Africa na chi dunia na utani ya kiso simi sa tenye koso tenye a ICC wala industrie culturelle creative techa kimi so kinga umingi maingo chia ICC kapaso si bia Macron akisane tenye nandu mingi ta tenye bia nyene achifaso aya ki mingi chisa nandu kodo sisi chi Africa
21: l'idée c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine aussi sur le continent africain
16: gana mbagi ya ki ndoko ati Europa so kina be Africa Union européenne c'est fasolo ke mbala kwe ti mu maboko na ngoro bia ti be Afrika
17: mungu maboko ti solo fa le tena mingi ya kabate na ndoti tena ti si du ti ala sara tena su manga ti kikire ke si ala sara kuta la ngonda ti tena ti Europe dal ni ima digo escalon na paturel so ke lembe ti ba kodro ti Europe na be Afrika
23: comme l'a évoqué le président de la République lors de son discours d'investiture
24: ton ati su si bia ti kodro ti be Afrika tena ni na ngui so si lo gati de be anga ti na dawati awa bia Afrika lo fatene ay kindali ti mbeti so ina tena APPRC si na duti ya kiri na atiko otipi Afrika nga nambage ti tigba koto poto igbala kwa chitene mwa boko nani eke mwa boko so na atiko otipi Afrika na legi ti andu kwa ti use so abatene ti sedu ti UATM RCA nga nambeni so aki UIM RCA so abalo tene ti ala so aki ti asewili titene lo mwa boko na zingo ngombe na maboko ti ala susa niti agungo mina ati kodo ninga titene apika patra imunginza titene ileke na legi so alondo na bwa atigo nambage ti bukanga kwa koto poto amunga mbini nginza niso si aleke na mbini poste soa ki na katika titi koto ti bia Afrika na mbage ti bon eke mu maboko mingi titene tambula ngota yama atambula na lege ni
23: et promouvoir une transhumance apaisée.
17: Lembe ti bon mitiabwa kodro ti Europa akigene titi laso
16: ala ke mansa ngoti da fono non de kiluka gbata ti wadana ya ti otko to laso si azo soa ki na mbage kake dema mingi tene ti so ala ke na iti pikango singa pepe nga mango sango kwa ke da pepe
17: ima sango na inga ti Gasmala Mustafa
0: ambeni afa tene aikanganguna la chitene ala pika singa na ase wachala ambeninga akidema tere chala tene chiso amela tene so ngurubia asigika nani akachika na mechala yo pepe Constant Fabien Ngimale use mokozi chibumbichi ama seka chiwada afa kambisani
1: igi na sese chiwada vre radio chie chiersi ya so imamem niki apa merci na ita chie so ako wande na kunila la gana I ambeni a wifigi maesho nila kuta telephone bo Tunga na mwuzi mwana kuta telefon na pa mwopechi mameme informasyon kume woy bando wando di banda tera pa. Depi 2006 juska chimo, yesu wa ere ni chitene mwa informasyon na ni akata pa.
0: Komanda chi wada lofangalo tene, singa nga na tafonono so aike pepe na yachi batani, asara nzoni pepe ndali chi ala so akasara kusala chi leta. Gislen Stefan Yonaba, aunda chitene, azada fonono, nga na singa chi maboko na yachi batani.
2: Wifiso ya kamla kumulege na hii, sita yi wara informasyon ti bria, uti bang. Angi uti kodro wande na ati kete mbonga. Men zo kwe la ki na mwanyen ti vo telefon Android ti peye koneksyon sa ke o mwen 1000 francs par jour apè. Donk ingwa ti dekongo na azo ti singa men, se nan ala ma de matia azo ti populasyon si wada aga installe o mwen na yemeni rezo ge, pi ton alek na geda menm a radio komunote aso, donk ake a de mati iso kwe ke nan na bagi ti anguro biya la.
0: Mbele yengu mingi na kwata chi wada, ak singa ngana chafonono so aike pepe na yachi batani, ngana alege so abuba mingi, asara si kwata chi wada atuchila kwa nagbe mingo. Chindembe so amolenge chi kodroni aike na bangondo na bagi ti anguro biya, na ala so ake nandochi adafonono, ngana ndochi asinga chi maboko, chi waranala kiringo na tene Gasmala Mustafa na kiringo na bata chiwada da fonono ndeke luka
16: Sango da kodro wande bira na bagi ti moyen orion akendo kwa ti aturugu ti Amerika si aye da so ala pika ngombe lando ti Iran tenen ti so ala ti Iran agoye ti tirina a mangboko ti ala so ake onale ti ngu.
17: Na mango ala ti kodro ti Iran nga fa tenani pika akotale ti ngombe na peko ti so si ake aturugu ti kodro ti Amerika ni si aga na akpale lando ti ando so a monsoro ti ane aki da mbrimbri aki petrole I fa na ala nga ala kokona li ti mangboko na popo ti amba Etats-Unis nga na Iran so fa tene aka ala si ake dondia na sese wala so si aunda ti tene apika ngombe na pepe na popo ti mba si akodra akota zo kodro ti Liban fa ti ala so atene ala so ake ti turugu ti Israel si afa azo balako na ndöni use na ya ti kodro ni
16: na mbage ti Tchad ala so si ayeke ti kama kite miombe si ago na ala na dawa ti ndokua ti ndenge ngbanga tënë ti so ala bongbi terrain na tënë ti ngombe nga na sarango rébellion si ala gbungombe ti bira na maboko ti ala yeke hinga tënë na ndö ti atënë so si abi na ndö ti ala mbilimbili laso na da ndenge ngbanga ti nzia mbi na
17: ta tënë ayeke ala so si ayeke na ya ti bongbi ti ala so ndöri ayeke gcab si ala yeke laso si ayeke hinga tënë na ndö ti ala so si biri na ya ti ndenge ngbanga ni ayeke wabingo tënë na ndö ti azo si ahunda ti tene akanga ala na kanga ti ngu balako yeke ti ala tënë ti so si ala so ayeke akama kite wala ala ti kama kite so afa ti ala tene atënë so abi na ndö ti ala so ayeke tënë ti wataka yeke ti ala tënë ti Tchad so I fa na ala ayeke akota so kodro ni si afa tënë ti mbeni état d'urgence wala so si lingo gbia lingi ti tene abagi gi na bage ti province ti lac Tchad na peko ti akpale so abagi gi na ya ti peko ti terrain
16: sango ti awangoro yeke tene tënë ti tennis la ambeni lekerengo tere wara mbeni ngia ti mpumingo tere ayeke baa amoseka laso na mbage ti académie so adiri ni RCA Cameroun ayeke bagi gi kekereke la na mbage ti tennis club na gbata ti bongi
17: ayeke bagi gi laso nga na kekereke ayeke ti tene ayapu tënë ti ndembo ti maboko so si ayeke ti tene azo kue wala ahinga tene na ndö ni ngbanga ti amaseka mingi pepe ahinga tene na ndö ni
16: ndembo ti gere lango oku ndali ti super league ayeke ngba lako ti tene apika ni si ayeke bandeki gi kekereke na mbage Titi a bagigi biriawe na bagiti boar na la stade Zari Herman.
17: Katene mtibili no soa ki DFC 8 ya kina Asdwan Nguse na Okonga songo binati Astompet Mukaf na dawati EFC 5 Nguse na para la soa ki Mungo Teresi Andi Mbuti lango meneni ya ketotani kikiriki na pekoti peko mtimbrimri na Ngonga akoti pekoti peko mtini akipisi njawe FC ya kipikatilo ndimu na dawati Eskaf na pekoni na Ngonga uta Olympic Real Chi bombari ya kawala teren na bumbiti FC Lezebro Chi Mombirika di
16: Ndemboti Gerela kwe bubongo teren daliti kanguti uwe na mbagiti bava kamba sambala swake tambula na leti landoti lise deta de rapide ambati tambula
17: tila swake andimbo use siyake bagigi na pekoti be komite so national simple la kwara teren na as Dallas na pekoni video sport le na le na as Fuzong akota sangu titi nda preso tibiko kusongu zitonga so singi la sofa de la mani
16: ala kwa yope ki magineti na pekoti ndurungo teresu
3: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sangu
4: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni nikasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
3: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga na ndo banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
4: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyone sango
3: stop atene mbeni pia lo sida fonono Ndeke Luka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na coopération Suisse
5: Radio Ndeke Luka gene ti da fonono Ndeke Luka
16: lango ti Europe ndali ti ngusa ku Sandrine Balusena umenaki sepila nande kikiriki lango gumba ya tinze ti bila osu eki da ndalini parfait di komese ki pika patara na lembe ti bakondo ti Europe na be Afrika Diego Escol Escalo na Paturel na ndoti amungwa maboko ndende sosi ndokwa swaki mu na kondro ti be Afrika sela ke telenga tene na ndoti tene ti lutingo ti bakondo ti Europe na ya ti tene ti bira sosi eki tambula na popo ti Ukraine na mbagi ti nga na ti
17: Lembe ibarala. Bako droti Europa ke sara na lango gumba ya tinze su gida kota lango ti Europe. Nye la si limiti inga tinde na nguso ndalti matanga so ata na mbagi ti kodroti Europe ngana be Afrika yi.
23: L'Europe s'est construite sur une promesse qui sont la liberté, l'égalité et la démocratie.
24: Bako droti Europa alekini na ndutia mama tene so abba tene ti duchungo yamba abazo kwe gi oko senda alezo kwe lasu na legi ti akwali ti bigaso atota tena bagi gi na ndutia mobime ngana kwali ti akonomi alimbi si ifa anene ti akota mama tene so akitendi tene so sinda zisango kota lango ti Europa so isara matanga ni inveni gana la so kwesi imaboko na la tonga na kolo ti bi Afrika na ti inga so na kolo ti bi Afrika ndati matanga so isara bati ambini akusala ti tene ifa lango ti ngumba ya tinze ti bila so na awa bi Afrika
23: plusieurs activités comme d'accoutumé autour de la journée du 9 mai
17: na ya ti kamba ti kwa so si gwa kolo ti Europa sara ni ndati ngusa kusala nuno bali sala nuno osho ti si na ngusa kusala nuno bali sala nuno ngumba ya bati amina pialo ake da so si azana sese la
23: Le plus gros défi qui s'impose à l'Union européenne
24: est Yemingi titene siri akiri ton na tisusi bia tikoto ti bia Afrika denani na ngui sosi loga ti debe anga ti na dawati awa bia Afrika lo fatene aiki ndali ti mbeti so ina tene APPR si siri nga na si duti akiri na tikoto ti bia Afrika nga na bagi ti ti gba koto putu igbala ko ti tene mu maboko nani eke mu maboko so na tikoto ti bia Afrika na legi ti andu kwa ti use so abatene ti si duti UTM RCA nga na mbini so ki UIM RCA so abalo tene ti ala so ki tia siwili titene lo mu maboko na zingo ngombe na maboko cha la susana ti agbungo mina ti kodoni nga titene apika patra imungi nza titene ileke na lege swa londo na boa ti guna bageti bukanga Kwakodro poto amunga mini ginza ni sosi aleke na bini poste so eki na katika titi kodro tibi Afrika na bagi ti bon eke mu maboko mingi na amine giti kodro tibi Afrika titene ala warambe titingu gana tereni eke pika patra titene tambla ngo tanyama atambla na legeni
23: et promouvoir une transhumance apaisée.
17: Alors ça tenait ici amena pialo wala amena isu si bo mitikwa kodro Europa muninza titene aina tamna ligini mais là wala sikwa kodro ti Europa ali mititene amumbini nginza ngana ndokwasu akiti dingo mwanga wala cour pénale spéciale titene nginza tulwa guna uzu si lo limiti de losar kwa mangati amini tamena zonika ketene tongana nginza lingi pepe ginanze ti fondo so kiga ala limiti tene ala miro akwatalaka.
23: L'Union européenne n'a jamais cessé de financer la CPS.
24: Kodro poto akai la ko pepe ti tene le mu maboko na ndukwa dingo nga ti CPS lani imwa kujo mu mungo maboko ni na ndukwa so use mungo maboko ni susi aike ngunda ngu uta tingi sa soki tamana ti kodo aike ambini awa mu maboko ndi ala la lani si akai ti tene ala mu maboko na ndukwa ti CPS aike i na mbagi ti agba kodo putu pepe tene ti su ngbala ko ti tene i mu maboko na kodo ti bi Afrika
23: ki centre africain ça je tiens quand même à le dire
17: lembe fadinati sarango tene ti sala ala tene ba kodo ti Europa ak mwamboko na kodro ti Ukraine na dawati bila susi lukusara na Rusi yeye la sa limiti tenei na ndimisu na ndoti kpale susi ya ketamla na bageti mwayen orion susi akanga legi ti tenei ama mboko wa onyamba na lechi ngusu ayerni di Trois d'Ormuz kode wala sikwa kodro ti Europa ye ti tenei aina tamla nzoni sikpale su aketamla na ndoti tenei se duti na bageti mwayen orion limiti na onzi.
23: Alors d'abord je dirais que l'Union Européenne salue le cessez le feu
24: ko jone kwen bumbi ti akba kodro poto apika sako mingi na ndoti kaingo apika ngombe susi abayigi na popo ti kodro ti Amerika nga na Iran ye mingi ti tene ala ngbala kue ki na kode wara na ngobo ti kusa so ti tene amulege na akungba si alingbi ti tene ahon na ndö ti ngu ti Hormuz so si ala londo ti tene ala tene ni ge nga na mbage ehunda ti tene akpale so si ayeke bayigi na mbage ti Liban akaye tënë ti so ti si na laso mingi ti asi wili awakua na yani i banza so pikengo patra na popo ti akodro use ayeke ye so si alingbi ti tene asara ti tene akai akpale so kue la ngu alingbi oyo ti tene aleke mini kusala na sese so si alingbi ti tene akiri na siriri na mbage ti Moyen Orient nga bumbi ti gba kodro poto angbala ko ti tene amu maboko ti tene aye so kue wara abiga so akaye nga ti tene ndo ade na mbage
23: nika et préoccupations et en coordination avec ses partenaires.
17: Gingo betala ki mbrimbri na ndoti paliso na ndoti be Afrika gi.
23: Bon, je pense que la conséquence, disons la.
24: Les bases à soi, à cause de parler juste à l'imiter na bagigi avec mango na ozo angereti à ngoti dada ambini angopo à qui tonda tite na bagigi ouais tina mule gisi à kumba à onando tinguti hormuz tena tite ngaso pepe angereti à ngoti dada à l'imiter tene à mana ozo Jésus si aki gani na kpali nando tiko doti bi Afrika.
23: En République Centrafricaine comme ailleurs.
17: Lembe iba na yati amena ngusa onge ba kodro toto miro teneti akambati kwa chilo susi lo kufaina turugu ti be Afrika melasu teneti mamboko na yati teneti batango si tisu aketonga nae.
23: Depuis 2016 UTMRCA
24: Mbeni na ngusa ki usha nono bela kono mene bumbi ti UTMRCA amu maboko si atu ugu chukwa ti Afrika wa ngangu ungo ti atu ugu so kwe ifaina la asi sake gumbaya na ndudu ngwango kutonga so kusa asu eki sara kititene isoro ambina atu ugu nditene ifana la e gige nga ambini ala sosa lengbi titene ala duchi na ndu cha atu ugu ni waka a ofisye waka a sus ofisye ifaina la titene keke ala kiri ala faina atu ugu jifaka ako akunduni so ungo tia la asi balu kutonga so tia sous officier alondo titene a faina la nga ambini balu kutonga so ale ki toa nenda tia manangweni gifafade so adu fangwe namba ki tia officier ama seka balu kutonga so tia tonda titene ala manda yawa titene ala kiri ala gala faye na afra katiko do tibi Afrika nga namba ki mbi titena iso bumbi ti UTMRC ya ale ki na poko ti da fangwe na a sous officier nga na a officier tiko do tibi Afrika ake tene titene sou si mbi mingi ti tene mbi fana la angangwa kwa so si EAMRC ya so abate ne ti asiwili ayeke sa nga tënë ti gendarmerie nga na la police songa na kodro ti bi Afrika ayeke za ande afini anja na sisi tene ti se duti ambeni

Ibarala kwa baba mama itayanga mbiazo sosia marazo ndikiru kanando suara da Ndiko uku, lango miombe chinza chibi la ungu saku sandon baluse na omene Ijiko lango vangbo oko baluse na miombe Angbana ying bangbo use, bali utana ndo nimba sambala Titene tonga na gbandagba, yonze ni warata na finingu Zapa bataye abatabe Afrika Oku lango ti yengati bala konangumbe yani Sara matanga ti recha desire, cha wali nila Desire, cha wali ni sumangba tala usi pendra mingi Matanga ti rena kechitala Zoko tinze ni aketoro, matone atene Atene, tongana zoso aba guro Alingi lole kera teratu lo titene lo bawa Gasi matone atene, atene kangangolege Na akbale, ake songo dunia Alingi si isara kusala iyo tonga so ti kangalege na akotakbale Kota lango, akenda litala so aketi kurusu bengba Croix rouge, voilà ti croissant rouge, Ibarra là aussi tout, à la ti croix rouge centrafricaine, à la ti CICR, à la ti FICR, na ti tangani tout, na mango radon de Keluka, na sango kusala, oh à mongo maboko na zone à ti pali Ibarra là tout. Nina Verdian ni abode a Irimbila. Na mungwa maboko ti David be manandu cha machine. Ike di ko fade fade swande. Ambe titi matanga ti dungwa ke dutande gina pe kosa ndongwa sango. Ndongwa sango na ke nati penze mbonga woku. Tonga na ndongwa sango na unzi awe so. Si tonga na so fade tene gei. Di ko ambe ti matanga dungwa tonga na unzi awe isa karaoke. Zwa karaoke a unzi awe so. Iyo na ti manda kwande. Na pe kon ndongwa sango ti be kombite. Tonga na a unzi awe so goma kota sango. Kota sango akwande sitene aunzi sima ngengele kota sango niso le dossier du jour ni tonalo awe andakawa ikeke na kamba chikuzana mbe na zonde bagala na batachi bongi bagala na mbake sindwa bo arperberati bo zuma ya loke bangasu mbaiki boda bagazo ti boali azundu tu nando sala dana mango azonde keluka bagala

0: Afrique.
1: Dosso. Bay Africa.
2: Azo koshe kema dafono nondeke luka I barala. Biri na yati kwa singa swa on inale isara tene nanduti tunga na nyeseke kanginza na pikochi wali na yati amaraso a iriala asuma. Melaso na yati ukukapati kwa singa mba iti Bay Africa ti laso ti mingo tereti amarati Bay Africa na sarango icha munzu. Ngana Yesu siya kutara azana wa Bay Africa paleni nanduti dutitia zulaso aike tunga nanye. Aike mama tene ti ukukapa ti kwa singa mba iti Bay Africa ti laso.
0: Ici, la Centrafrique.
1: Dosso. Bay Africa.
2: Yeke sara kwa singa ni lakwa na kutara zavye mbembele sweke ginda chayi na senda giti bongi. Zavye mbembele ibarala.
3: Ni barala mingi Emmanuel Samboli fils.
2: Bango nduchala nanduti chingwingo tereche culture. Ti a wabe Afrika nga na civilization cha munju. So laso si akiria onduchia yiswa kutara ti ya azana e. Pale ni aike tunga na nye nanduti duti chazo.
3: Mbe muna na singila. Bia ni nango yiso si amunju poro. Asifade na kodroti alaga na angobo wala a kuditiala si laso kodroti a lina yani me kodroti tene ala sifade na mbegi nigi a kutarati andu kodroti tene amunju poro a sifade ala kena a ngobo ala kena a kudi susi ala kena ni tonga nyesi alimiti faye na molengeti koli tonga nyesi alimiti faye na molengeti wali titene leti ala zi tonga na nyesi ala dati komporti tereti ala na yati kodro ake akude susi akotarati andu aeke nani me na gango tia mungu poro so aganga ala nga usi na akude tiala si agana ni na kodro tie waba aga kando use kando ti akude susi amungu poro agana ni nga na kando susi akotarati azani e laso tona eke bape ok ba mbeni kando ni aiti on ndoti mbatilu aiti on ndoti mbatilu mbangati nye mbangati so eke mai kodro ake mai tona momu dutingo tie ti 2026 so mohaka na dutingo ti asantrafiken so nango iso David ako aligia ti kojoni akende sarango yeni akende bungoli ni akende ton eke mai giri moinga yesu irini ordinateur ape moinga yesu irini téléphone portable ape moinga yesu irini Facebook ape pa ayeni la e lina yeni ton so mangboko ake on zo kwe a lina yeni awe eke gungo yi gungo me a on kwe ake tie titene e sara ange yeng banga tiso ako tara tie a yesu kwe wala a valeur culturelle so alaza ake shoni kwe pepe na yani ambe na njonya ye akeda so elimbiti muni titene e batani e akesula aketongana mbeni gunda ti kodroti gunda tia culture ti kodroti etona e sara angape yedi ake ongagi tongaso na tapandi boba amuju poro na yati tambula so amwala gona nduti gigi mobimba ala si na mbege ti shin me a onkwe mokeba a chinois a bata angobo akode so akotaratiala azanala na tapandi mokeba mosi na shin mokeba a chinois ake teye na keke me ti amunju poro so ala ganani ake fourchette me a chinois a onkwe ata so ala goka na ngombi na nyekwe a chinois angba jusqu'à la so ti tekobe na a keke tiala so e deke mobazo na tengo azu kwa inga ke a so culture chinoise la e akobe so ala ngba fa de ti tengoni ala ngba la ko ti batani akode ni so ata so amunju poro aga na tiala me ala nga ko a luti ngangu na nduti akode so si akotara tiala azanala e akenila sala si agata na mbeni gunda ti kodro tiala tia culture ti kodro tiala me ti ake tongo sape bangati so tongo na e angi ape aye mingi ake onga gi tongo so na tapande mokeba gi yanga so e ketene mokeba la so mo unda mbelazo lo tama tene ni ke tel mara linga mara so lo kenani na lo inga ti tene yanga ti kodro yanga ti mara nyape e a baba na mama so akena bangi mbeto asarala tite na mwa molenge tela atoka na ketekodro tite na ala manda yangati banda wala yangati baya u yangati zakara tongoso tite ne ayinga biani ke ba azusu ala ke centrafricain maratiala akenza kara maratiala akegbaya i ala ke teneni betona isara ton sape imbagi tite ne etene français abene otene sangu nala ninga yangati sangu ape isango so lo gati tene a ong bungol disizu ake asango so mbi mbitene mbitene ake afrango mbangati so moke balo ke ro ambu parti français lo ke timbi lo ke timbi lo ke timbi moko wunda terima est-ce que ake biani yangati sangula lo ke tene wala ake français la lo ke tene bo maraye to ngoso e ke bata culture ti ni to ngone e ke bata yangati kodro ni to ngone ake sina mbedi ngoi yangati sango ake encore yangati sango pepe agambe ni ndi do ake ti dit ne e bele e pingba nanduti ambe dan jola ngobo susi akota rati a zana i e ayeni aiti du to ngona gunda ti culture ti me to ngona mo bambe ni keke lo ke na racine ape pour pouvoir s'arrayer à passer ton nez. Il y a l'outil. Et dans l'outil, il y a des gens qui ont été appelés. Et quand on a un français, il y a des gens qui ont été français. Et pourtant, il y a un centrafricain.
2: Singi la mingi kutaraza vien bimbili, me nandutia tene kwesu wala lunduti tene, wala nandutia tapandeti amara, tia suma, wango tine lala ikinani timu na ala sweke ma kwa singa mba iti be Afrika na nduti tene ti batango aicha kutarange
3: bia nina ti kwa singa so alonduti ongoni afa polele kwe nambegi ti nanga bugila asuma so akinambegi nika angbati bata a kode angobo so akutarati ando azani e jusqu'à la so ambeni angbati batani natapande mungo wali ya yetonga so angbang bango e akianzo ni kode sosi e doati tene e batani e gape na mbegiti na ngabugila ka usi ala kena bena dodo na biati kodro sosi azo angbati batani baka sola si ake sala sabango ti kodro ti me tongana aye tongo so kwe e girisani e gibiati amunju asara njona pe e donc tongana mi doati tene bimu awango na a molenge ti be Afrika wala ala so ake mai zasi e sara ange na a ayesu akutarati azana e tona e kwingba na ndoni ake sara usi sabango ki kodroti na tapande moba laso ake leke atawati ti kauchu so movoni iyo tusu yani afa ko objetivo encore mbedi o na yati bangondo ti a suma ti mbegi ti nanga bugila oke ba walika ala kana akudi ti lekengo tawati basi e tawati basenji so tona moza nguna yani nguni a dependre mo batene akana yati frigo ta moza mbutuda otuku nguda momuni mozada moko nyo pendre ngu beti ma dikbo ti mo batene a sigina yati frigo ba mbeni anjoni kudini la me laso ti warango tawa ti basenji na yati datiazo akengangu ambeni amuni azagi ayetona a Kongo tongaso na yani azana yangada beti mo warani na yati asembe susi azo ake itujini ndadi ake ngangu or ake ayesu giri azo aditi kozo jina munjua asifadina kodoti azo ake kakobe nani abata a kobeti yaka nani mangati sota na sara kutani amwa kobeti yaka so azana yangina kanga yangani njoni deku ape memti koroni tigoti muniti ona nyape ba ake akode so akutarati andu aikenani me so ipusuni e biyongoro me ayini so ike muloro na pokoni de fois ake saranga njoni na yape na tapande moke ba ake tena moate nte akubila tongaso alondo tongaso bangati so e inga yesu e kigiape inga yesu e yape e ake ambe na yini so rasi asara kbali na i na mbigi ti sini
2: aikenga gigesi kwa singa mba iti be Afrika ti yinga su a unzi sarafadi tene mingi na nduti ya maraso wa iri ala asuma tunga nanye si ala ike duti wala ala ike sara kusala na kodrochala singila mingi na zavye mbimbili so muma boko na isi unzi kwa singa sulaso na nduti ya mashinika ike kusala ti urense jiskar ngumbi swa mulegi siala mayenzoni na kodroka e kukapa nala gina ingati peko na timeni fini kwa singa mbaiti be Afrika
4: singila ngana le Emmanuel Samboli fils na ginichela za biembembele wa be Afrika 11 ton sowe kwa singa nala maniso timen tindembe so ifanela soba ngonga u se ti peko be komite penzi ba lo chandone u se la e utarati ki kete ton sona pendant se metu ya ti fere gola tanti se ki mulo na peko ti ngonga penzi ngonga Tia kapatia kwa singa zake munga loro na peko chimba tonso na yati munga peko be kambite na peko ni ake wango chinzo ni duti. Firigola.

Makwa singa timona baba. Yemena ke musika iti. Kalo usina baba. Imbegi na pese mbongo shote. Kwa singa na unja no da fonde kulo ka kopanyo boy. Kwa avance akosi.

0: kondra ti nga laso ando na fono ndiki luka na tikwa singa laso na be Afrika. Bongo mene na bata ti bongi wara ako munga suna be Afrika ike mafadi swa sangu ti andia vila bisayo. Avila ibarala.
1: Ibarala itresia ya ibarala zo kwalitia sanguni. Nalini eke biachi kontro fosar konjito aderansi ya yamba na yambu chuluwa gosinga laso na terati meza sango na chakuta sango chala. Aikenga alege chiachi mbomu si abuba mingi tonga suwa ke beni yesu si bumbi swa irlo association pour le développement du mbomu aso dembo akasani. Aikenga ten chingu chua chidada na be Afrika eke tonga na ye na chala ngoso eke ba a mwalongo mingi mingi na dawa chando kwa suwa ke kangu chua chidada sango nga na chakuta sango chala. Dembo e plus njawi FC ngana skaf soike abumbi ti plan de boso ake chimbi terrain de chilango menechi antamwa ngati super league ti boarso ake baigi na beke chilando ti zarrière man
0: sepelango la sona peko ndal ti kotalango so batinta wa gosinga bata wa gosinga singala ti kodoro wande ala wala tere la sona bia ti kolo ti be Afrika
1: tate ne Idriss ne ati kapati pikango batara chala bia ti kodoro fo sar kon choadera akiri ten na unda ti a gosinga mingi ngana ten ti ambeni asango chachi enga so chia chalango so ke ambi ti tene tonga so abanga gigi na popo ti pikango batara chala susi ale ki warandi asango mingi na ti kapati mingo tere sona ti ambeni asango ti so ya kiga
0: bumbi ten ti maingo ti batati mbomu so si irna ke asudembo ala la si ala de kongo mingi maka ten tipu bango tlege na mbeke timbomu
1: na mango ala kwa liso anopo mingi ten tikonomi na zoni tambla chi ya mo lenge chikondo na mbeke kasi ala munda na kuto osiko to chikiri ten na lege chile kerengo alege so yoto nga so sangunanga chala sangwina larisa vizia na ilo
2: nangu eti pikango patara na awa gosinga so ala so eke nando ti bumbi ti maingo ti mbomu afa akusala so si ala sara ndali ti siriri nga na maingo ti kodoni singa ala gbungueni ti fa aye so si eke na gonda ti sarango kusala ti ala pepe ya sara gba ti ngu nga ti kasa apasi so si ala so eke na mbageni ka eke ba mbrimbri kpale ti bubango ti lege so alondo na mbomu ti nga na bongi Vermont banda sa eke coordonateur
3: oko kodro so nzapa mu na ya ti 20 préfecture ti so loko na uranium mbomu. So, apè ti ede ekonomi ti kodro. Nga ambagigi apè ike na gbako, so la so atene fure de bangasu. So, ake mbeni kota patrimoine. So, ake batani batango. Ike nga na diamant, ike na or, ike na ngu, ike na ye mingi na yati mbomu. Me, tonga na lege ake apè, alaba akpali, ake duchande da. Iyake sara si, amulenge ti mbomu, apè ti debuze pepe. Amulenge ti mbomu, apè ti evakuye, akobe ti yakati alapè. Amulenge ti mbomu, apè tene, ala tambela librement.
2: Vermont banda sa, a umdanga lege ako ti tene, a lekere, iyo tonga so lege so ti tene, a kai pasi ti ala so eke tambla lando si lege ni.
3: Paske tonga na leke na apè, mbeni parti ti baskoto, ake koupe, mbomu, ake coupé ombomu ake coupé donc kojo to mbela timbi na mbageti biati kodro sou laso lo ga biati 7e république yinga itene do loko ma de kongoti aso dembo titene à la bana le plus rapidement possible à lekele ke titene à aider à être ati soit na mbageka
2: bumbi aso dembo a ekele ke rande ko tag bingo lengo ti lo gine ya tinze oko timu pasa si lo yola nduzu wa pialo ti kusala ti lo ndali ti mayingo ti mbomu
0: mbele na tlango sona kwa tatu bangi warangu ti dada agangangu
1: aike mbeni yesu agana gingo bena na bechi amulingi chiko doso aike vongu chua ti dada desu de bonne wujiko tambula fadi na yanga chami nando kwa aka vongu chua ti dada na be Afrika na seji bongi sangu nanga chala
2: nangu eti pikango patara na awa gosinga so ala so eke
4: mingi cha station chikwa tatu bongi so sisi na yani akanga yesu asara si mingi cha kutukutunga na apururu aike pomolongo na dewa cha station oko oko su amba chikaye Hubert, au côté de la première fois, le terrain à la station totale, qui a 5 billets qui martyrs, le façon ni sera un bon gamin qui gawe, mais ni warangu tu vas te dada pepe.
5: 1 heure, 2 heures du temps, le bané à midi, tu as un de timi. Maximum de station à Kaya, place à si, place à quoi, il peut y bani d'aron, ni bon, à perdre de temps naïf, et il peut battre ni gagner, je vous mets dans une gagne cause. Il y a une gawishina, mais il faut vraiment, il faut là, à la salle, tout vite, et quand même, il y a un cardon.
4: Malé, tu warangu tu vas te dada so, à tondana, ouais, tu gagnes à quoi, l'un d'autres, tu kousala, tu vas bien Afrique. Kaso eke na batachi bongi Daniel Fewana so eke mini wafango mbeti lo faso ni waralege pepe chite ni gwenando so ni ke saka kusala da chite ni fambeti tetini waralege chite ni vongu chwa chidadana ya chikururu chini pepe
6: L'équité fadé na 6 heures, son gâti, goye, tenen, le sarakour fadé, mais mon bar, heure, tu cours, tu mets 9 heures, on donne, mais bâti, tiri, ten, de wara, kete carburant, et ça, et des petits tenen, mais goye, mais rattrapé, à heure, tu mets après-midi, là.
4: Andaka, à la soie, que kagou, tu vois, tu dadani, na tia station, à faso, à ekemeni, kota, quali, pepe, mais, à ekangou, tu vois, tu dadani, là, c'est ekeganangweni, pepe, na damati, quali, sou, ndoukwa, bouye, kwa, sobali, getingou, tu vois, dada, à toukwa, awa, kousala, tu l'on, na tia station, titena, la bembendo, tisara, tikangou, tu vois, dadani, à tambula, zoni, Nelson Kota, à eke, okocha, agenso.
7: Tambla na ta station atumuzi ki za ordre na douta e parce que a compris ce mingi a compté na douti à la fois ka bidon et tout ça les qui est tenu à la ka bidon parce que pas zone ga voir ka bidon na ta bidon a bonan na ka ti à la panacheni à la qui est kanandoli et puis à buba a tout ça zone mingi
4: si ton na mini ku sala bagigi yo pepe pale ti wa ngungu ti wa ti dada so a lingbe ti bonan douzu na ya lango so e ki ga si a lingbe ti gandi na pale na douti ku sala ti a wa pengona kurunga na akutu kutu nga lingbe ti ga na pale na douti konomi ti koro ti bi Afrika.
0: Igo na bata tibu walia wa Afrika so kena beka wara unguti wangoni ya ganga wangu na bigi chala.
1: Na mango ambeni mingi chala ke na mango ambeni bibugir chala mingi chado moyon soye kina bigi ka abupatonga susi mingi chala ke go kina bigi chi kete nguti bango donsi ake sukuwa na bakuru wala abongo chala tonga susi sango nanga chala jesme wabezile.
8: Na pekoti adomoyon brambra so abuba na popoti adomoyon balako so ake nagbata ti buali bangodo so ake nguso ake sigi na yati sese nduru na yangati kota lege na lingo nagbata ti buali aganguso ake mu mamboko na azo sake omene so ake nagbata ni ge azo ake gagbani ti tonguso si ake trete ni pepe bidon na basin na mamboko rosine widom mbeni oko ti ala so ake lango nagbata ti mayanga use agati gingu
9: pase pompisi abuba la si ndo yongo le gechi gapa ngo do gechi tongu so bechi aso isagi ran ran la si ki tona ngu kai go ya kai gai fachi ge to se gai o jiteni wangu go sana kwa me gai wangu yo apeso bechi aso tenju i de manga ngu mi na kuta zo chi kodo chi tena bale gechi pompi sa zina ina vaka vaka sa pechi e gandi
8: jiti kaye le lapo mama tia molenge ota longa lo gati gingu
9: parce que ngu chi na ka chi ma nga buba depi ole ke i tsagwa i ki tongu i pepe mo ngwa buba ole ke tala leke ala leke muna pasa ka cha pe ji ki sufi na kodoni kinguchi bango to so akosi ipe bumbi tega dado undu changa chimuni ipe ka tongu isaji ra iki bubungu bubungu mo ikara muna 7 jusqu'à 11 12 heures mo wangu mo ikiri azwa undu changa chimuni yesu fu mingi ipala bale ki chale ke ne ingu
8: anda nguti bango do aike mulege na ambeni a wabe afrika ati warana koforo aike tapandeti ivon mayele solo ke pusu pusu ngwene ye ngu myambe
10: yesa ke idi mingi papa rangu sera Boali atavenguso ira ten bango do gizo lola le ki ja pou presse ti boali aita lundo na yakaga atavenguso ki dara ise ka pou ser ni le ki to ki tamna ji quartier ki suvi vita pou izo aita pou presse nani e pini la sasi ya munga nguna ba koro aita sa ki kaina ngat ligi ni la munga nguna la ki dinga usisi kwa rako be changa ti e ki vivra na ti boali
8: leti awa be africa so kwa ki na gbata ti boali ai ke bando na mbage ti nguru bia ti tene amuma boko na le krengo a domo yoso abuba nga na zingo ambeni afini domo yoni na tereni si a lingi kanga legi na kwale tinguso buali jesme wa bezele dafonono ndekeluka
0: wumbiso se azana sise garte pia lo soa ba teneti sarango tinga nguna terati awali nga sasa bango ti awali nga na masika wali tibe afrika na jada manango mbe ti afa peko jito ndote kusala talani
1: afa soa kusala soa sara mingi ya gwe nando jita niti vungango sango nando chaka mbiso ya kisara na popu chakoli na wali mwembe ama sika wali nga tonga soa kishitene abion sarango chazo na yachi kondro si peko chato ndo soa ba higila mpeni biri na setu bonginda ni ma marius laga soa bando ando a pia lo ti PPEE Tongaso sous le kilan d'Otia et sur la Sarah.
11: C'est un projet qui était destiné
12: à que mini pialoso alekene ngwa tene azu atiamne na chibchala akichi chirne so ina tene tiro chibjon en quoi akifaine te igwe na bigcha itana ya chavaka na ya cha kutada manong bichi chitombila chivunga sango na wa manong bichi na wa sango bichi nga na azu chilinso ak na cha communauté c'est a inga na wa lege chitene a gaton a rule na cha communauté tongaso iba yesenchi inga na ya chipialoso akiso awali na afa kusana na te awa na mbichi saki use baluku no mene na ichi akuta da mbichi balako na nga wali kitine afaye na alideo komunite saki baluse legia konga na a volonte bia nichi tene ala guna begi cha komunite tene atombila na afasangoso na zo chifaso amina kusara kisowe ni sanga na begi alimfadi abumbia zo na acha komunite tene ala wafadi sangoso nga begi ako sabina kusara na acha gara na acha ndosa kipurele sosi akbachi azu wa kiganyani na ligechi a kitangia chindara a gachi dodo bia nichi tene afate na nduchi yesu ina tene tiyo chipe genre
11: passer le message sur les stéréotypes de genre.
1: Idabecha la pialoso eke bumbiswa irini prodige bien-être environnement nga na force jeune universelle si alekere agiracha pialoni
0: avila igona haute koto isoro batati wa dandal ti sango sala keka au ave africa na dema mingi nga ti sala ke wara pasati ma sango pepe
1: mingi na faso kwale chi kamba chi singame eke pepe nga na dafono nga tonga so eke pepe si ala unda shitene abandu ambiki chala Gaspar Mustafa
13: Ambeni afatene aikangangunala ala chitene ala pika singa na ase wachala. Ambeni nga akedemateri chala tene chiso, ambena tene so ngurubia asigika nani akachika na mechala yo pepe. Constant Fabien Gimale, use mokuzi chibumbichi ama seka chiwada afa kambisani.
14: Igi na sese chiwada vre radio chie chie RC aso imame mnigi apa. E, merci na ita chie chie wako wande na kumila ala gana. I ambeni a wifigi. Maye eshonjina kuta telefon bo. Tungana mwuzumu na kuta telefon hapa mwupechi mameme informasyon kume woy bandu andu banda terapa. Depi 2006 juska chimo, yesu wa ere ni chitane mwa informasyon nani akatapa.
13: Komandachi wada lofangalo tene, singa angana chafonono so aike pepe na yachik batani, asara nzoni pepe ndali chi ala so akasara kusala chileta. Jisle Stefan Yonaba, aunda chitene, azabda fonono, ngana singa chima boko na yachik batani.
15: Wifisu la kamak mulege na yi, chita yi wara informasyon ti bria, uti bang. Ngi uti kodro wande na ati ketengbonga. Men zo kwe lak na mwanyen ti vo telefon Android ti peye koneksyon sa ke o mwen 1000 francs par jour apè. Donk ingba ti dekongo na azo ti singamen, senen ala ma de mati azo ti populasyon ti wada aga installe au moins les mini réseaux qui puis ton allez n'importe quoi même à radio communautaire so donc à qui a des matières so quoi que nani na bagati angurubia la
13: mbele yangu mingi na bata chwa da atinga ngana chafono so aike pepe na yachi batani ngana alige so abuba mingi asara si bata chwa da atuchila kwa na gbemingo chinde mbeso amolenge chikodroni aike na bangondo na bagati angurubia na alaso akana ndochi adafono ngana ndochi asinga chimaboko chiwara nala kiringo Atene, Gasmala Mustafa, na kiringo na bata chiwada, da fonono ndeke luka.
0: Sango tikodro wande ndalti mondial 2026 ala soka na federation tikodro ti Senegal ti de moti gere ala sa wara passe peut la wara visa ti kodro ti America
1: ten la motene su Idriss angbanze ako pepe chene ngati de moti gere ti dunia mobimba so ali mi ti bale igina kodro se ti mi ti bako de poto ti America Mexique ngana Canada tonga so ali mi ti bale igia ko ako to sindu kwa federation ti de moti gere ti Senegal so a unda cha so ala unda ti wana visa so a Kenny tonga so le e adalimbechi kodo se tia america bon ba kota polo tia america so keni akimbeni so kanga na gingo ben na becha lonti teranga so alimbe de chitene tonga mokeba pechi gwe ala ko na tia kotangia so tonga so ndo kwa federation ni lomba ko ti sa yi ko chitene akota so ala kia mu finyanga
0: sango tsaba ngurundi mboti gerendal tande mboti lango menanga na ndamba lango swake tamla na lango tiki kereke terti super league na mbigeti boar
1: ila na zingwanga chiange ya niki kereke na mbonga ko tipe ko tipe kombite plus nja UFC ya kitingu ya na scaf sina mbonga utani olympic real ti bombari ya kelushandi ya dawatize boti mombirika de ibiri na ndambo na kongondachi lango kuni tonga so DFC 8 akinda ice doan ngu use na ako si FC 5 atina dawatia stompet moka fungu use na para
0: igwa na mbigeti baba kambasa mangati ati bongi ti sa tendu tande moti lango taso abate zingomba teneti sou ligni
1: na pikoti be kombite sou national saint paul a kinda lusoe ke ase dalas nangu ota na paratonga sosi video sport a kinda tulo ase fozongo nangu oko na parabiri sambula moto sumbala moto a kinda rapide club nangu sena oko
0: ibileti ando ti ndembo ti meza sa ke tennis club ti batati bongi sa kwara terana masika atuna na lango ti laso ti sina lango ti kekereke
1: ayke beni geringa sou tendu kwa akademi chi tennis be Afrika na chi Cameroun cha zan sisi ya kishene asa sabango chingia chi tennis na teratia masika ti be Afrika sosi abamo tele mingi cha masika ainga ngia chi tennis pe pesi aswa le kiringia so ati sa be Afrika mingi chene akoka pane achingia so chi inga afinyango boti sa ngongia so irini ngia chi tennis. Aunzi ya wakuta sango cha achila kuisu na ngati kontro, imu sengina nazo kwa isu wa dujuko si amani.
0: Ikwala na mungame metu na ngati mbozo franzi.
16: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
17: Ala pika singa iyo na kunduti stop atenet da fonono ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
16: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
17: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
16: Stop Atene, mbeni pialo si dafonon Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
18: Radio Ndeke Luka. Ota sango, otie eti laso.
0: Kota sango na timbitaka na estache Mikael Monzatela soa ke mokonzi timbo mita wago singa solo sa tene bia na duzi paleti a wago singa ndalte kota lango sa sepe la fatina lango otasu lalo kana lego singa ti Edouard Rogosi.
19: President Estache Mikael Monzatela Ibarala.
20: Ibarala ita wagosinga.
19: Mangatinye aki mbembe saki na ducha sangu si muma boko wala muko foroji tene ala leke na matanga su amuni ndalichi sangu kusala yambati a wagosinga.
20: Kita timi chikoli azu aki tene abuba tene kiri kiri na ducha kutazu chikodo sonchi tene ala inga reelumo nye si aki pasi ape komo ina kitambula kape. Ministro ti communication M. Maxime Balalou a mutulu nginza pepe. Sa kujo tene nila. Deuxième tenani avec Blekengo Matanga tia wa gusinga ngwa koko akika UGC ya la kinandoni mais na tia nguswa on la ni UGC ya kisa kusala njoni papa asara si ministère so aki bando nandoti politique ti gouvernement ti kodro amuni silani lo lekreni mais na pekoti so si a wagusinga bumbi tereta la siaza fini bumbi tia wagusinga na sisi awa ministère aza encore maboko na ndoni apa c'est pourquoi na nguswa la ba zusu sa ki makunzi ti bumbi ti le krengo matanga su ay ki mbiso mbi ketena atene makunzi ti UGC ya alors na ndwala si gouvernement wala à travers ministère ti communication ki na ndoni parce que décision quoi ceux qui monte le krengo ni ay ki mbina mbi ki muni na iri ti UGC ya
19: kangi nja sala musa na matanga nsola wa haina ndo
20: ngwa koko UGC ya ki na partenaire sosia ki muka na lopata ti le Kengo Matangasu, Nayata partenaire ni Mokiwara gouvernement, Mokiwara Bindouti Gigi wala ala Bindouti Gigi Nayani Minuska, Mokiwaranga partenaire Ndenende, Menguso, na raison ti politique of our soi kenanduti dunia mobimba, Minuska, Amuna Inginza, Nanguso pe partenaire consomme ma boko nayi akigi gouvernement. Mais si ton wana gouvernement muna ma boko aki normal parce que gouvernement aki partenaire ti judiciaire.
19: Mangatinye si ala sorogi ambini awa gosinga titene ala gouratimbi tere na gbeti kodro na lango miambisu akiga.
20: Eita so ke akete da tene so alingi tene azanga ben andoni papa parce que eke waranda zo nanguso sakin bangboko na baloku wala 150 personnes. Awa gosinga on même ça qui m'bangoshu. A petit moi je crois papa. Ni là, il sort zoa koko. Nayatia dafonono, nayatia ndu kwasungo sango. Nayatia dafonono tikete kodro. Titene azukwa wa aligi. Titene ala ba, biati kodro. Maintenant, tu kanambiunda nandeke luka. Titene tuka zusindeke luka, tu kanambiti zoa ko. Bi petit ça la miracle pa itat mitikoli. Donc, aike, y 150 personnes aussi à considérer nati budget nangusu la si aike gwe.
19: Matanga so wa kendali ti awa gusinga kwe. Ti ndu ti dunia mubimbangana ala so wa ki ti be Afrika mubimba. Metunga na ibana ya ti liste so la sarani ala so ki nambagi ti dafono ti be Afrika ungo chala ki balako no mene ala so ki sa kusala na mbagi ti ndo kwa ti limo aki balako na mbasa mbala mbanga chinye si ala mu ndo kwa so use so gbani sina ya chambina dafono ni ala mugi azu ako ako si agala so na vundu na betezo
20: haita ake balako na mbasa balako pepa ake balako no ku balako no ku asara balota me momu fade so e ta so ke sa kusana gbeti le ta pepa ala on deja balota ala pedi du même sur 150 izi balota na yani angbang saki ngbangbo ko na baluse bon momu ala nisu akiji kotene so ke ngbangbo ko na baluse na senge balota so amuna wa gusinga so sa kusana gbeti le ta est-ce que ake même chiffre donc ake Beni teneso kwa dite ne mozu mozanga beti modata.
19: Na sango so ima afaso ngurubi ya mungu ngo chingi njasu aki 19 million. Chingi njasu aki tambua na kodro sisi chibi Afrika da itene aleke ya pekochi matanga su tunga na aki tatene ginjasu ala ichuizini tunga na.
20: Ita na ati ginjasu kwesi amuna hii. Ginza so sina maboko ti aike 15 million so iwara. Mena ati 15 million so iwara so mbeni agweti tena le kreande tengo kobe. Tanto wa wago singa na kutazo jiko do mbeni le sana matanga. Bo azu su si atene amuna yi 19 million iso. Iunda nala ti tena la gana mbetini. Tenti ordre ti payumon. Si trésor so ifani fadina alagi aki 15 million awa gusinga kwa bani aki 15 million donc kodo ti aso ke gagi na tene ki kete kete tene a des informations ti salir gya kutazo ti kodo ti bubanene ti a kutazo ti kodo aki na ligi ni papa
19: président Estacho Mikael Munzati la kina la singila
20: emuna la singila ita
3: Fono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otu koto asina wampende. Lobai, ngana mubai, ala masa ngu tia kiti kodro tia. Na yati akbata, gara, ngana yati akiti kodro. Rajun de Keluka, da fono no swa eke lakwe nduruna.
0: Asangu tila kui na inga tika odora lujiton swa da fono no de Keluka. Kete sembeti mozo kosi utere. Kete tena. Igona lobai wala terana wago singa tikati fana yeso atamla ti region

0: sango ti tour ti région guna ina bege ti lo bay. Dieu merci vanciel gravico fade fade sur nos lokamba. Dieu merci vanciel gravico d'afron de kiluka ibarala langoti biko show et kuti masango ti sala vunga nae.
1: Idrissi ya ibarala ibarazo ko sosi e kema d'afron de kiluka laso e kesara tene nando tene ti couloir ti transhumant soara pale sosi ay ke bagigi na popoti awa patango ya manga na awa fango yaka membrumbri ko zoni si e ona ti mama tene so Idriss iba nango e so na gwata ti mbaiki ngunja pa apika mingi si awa fango yaka ay ke bubu tere tala tonga so ti tene si atondani ti tene ala sara akusala ti yaka ti ala ambeni atondani ti tene si alu akarako ti ala andaka ambeni alu akarako ahunzi na anjo ahunzi awe si na le ti gara i ba ti ndembe so anjo ayeke tondani ti tene asigi oko na oko tënë ti ala so alu lani kozo ni la si atondani ti sigi awe me tënë ti couloir ti transhumance angba lakue ngangu na gbata ti lalo ba e nga na gbata ti mbaiki si akuta zo ti kodro so ayeke sara akusala nda li ti seri wara ala so ayeke na ti comité de mise en œuvre préfectoral semo ala za pepe ti sara akusala si na ya ti akusala so ala sara ni Idriss Yaya ala rokoto akpale mingi mbrimbri tënë ti bubango ayaka nga na tënë ti fango abagara tënë ti so na ngu so abagara abuba yaka mingi si laso ayeke fâ yaka agbunga abagara ti awa batango abagara nga mingi mbrimbri tënë so na gbata ti mbaiki ayeke daa na commune ti lalese ayeke daa na mbage ti mbata ayeke daa bukoko ayeke daa boboa ayeke daa asara si aga na kpale mingi na gbata ti lalo ba e na ngu so si laso ayeke na ya ti bongbi ti bendo ti gigi wara minuska ahunda ti tene awa batango bagara akiri na abagara ti ala na ndo so si ala londo daa ala ga andaka ti ndembe so Idriss abagara atondani ti tene akiri awe si bango ala aso ngangu mingi ye oko akuta zo ti lalo ba e ahunda ti tene asuru na ala couloir ti transhumance ti tene na ngu so ayeke ga tënë ti bubango yaka abagigi pepe si loboto nga me ti awa fango yaka ti tene si tongana asuru couloir ti transhumance alingbi ala lu yaka na alege so asuru ti tene abagara ahonda pepe ti kpale ti bubango yaka wara kpale ti fango bagara ti awa batango abagara abagigi pepe na ngu so ayeke ga Idriss iba ayeke aye so atambula na gbata ti mbaiki nga na kodro sese ti lalo ba e la e fa pekoni na ala e kiri singila na ala e kiri singila na ala kosese ti na tene ti tafanano de ke luka kamba ni akiri na ala
0: Dieu merci vanciel grevico e mû na ala singila mingi ndali ti sango so na mû na ye na ngoi ti hongo ti abagara na ya ti gbata ti alaka

0: singa na kwata tibatanga fo. Allô Junior.
1: Oui, il m'a dit que
0: Bara la na la cuisson da fond de Kiluka.
1: Hein? Oui. Singa batanga fo la.
0: Batanga fo. Mais na kete kontra tibakara.
1: Oui, mala Idrissa ya kambika na ndoti batati batanga zo bakara inga ni totoma ye tipika gisinga si pananga ti beti na bageti ala Idrissa ya.
0: Oui, gati beti na la kusa da fono de ki luka
1: oui. Oui. Ngati beti ya singi si ti remercier radio de ki luka nga na radio wan portatu inga suna ngwisu a kat ko ti ko de bi afrika ngwitu a aika ke mai legot ya mengi ti batanga pa ma ki ti ko de ko ti ke na ti ti batanga ponga na ko ti ti ko ndo fanga ti beti mingi a ki gena ngwe ti ko singa to si ambina ita na ke ti bi afrika a ki dekuvu mini ko de tu ira ki batanga fo ala bakara a ka wan ba to a ki gena ngwe ti ka ni ka ti dekuvu ni ita
0: Yesu ile kera da fonon de kiluka ten jena gitsala wa donc ki gina ti batata la ki tambula gikatena inga wan fafa manga ti fade fade sola wan fafa awara independence sur le sigra betima mbako ti wam local licodro commandanika
1: ila imala ngoni du seya
0: agita sa sabango tsala ala kwa agita nga o sala gya sango tena muna ira be gitsala katere inga kita ko dotsala kwa matsina be africa do ko sigoda azo sa sabango tsianga datara tamole ka pezola le kezo
1: Nila kati na jani wa gutu.
0: Ala yanga datmo yanga datmo. Merci Zola Queen Azwa.
1: Ba kujeni miti mungu zuni la pina miti miti miti yote la kigunze Florence.
0: Oui.
1: Miti mungu na kirika yo sulo ke tamu na kuya timbi inga na batanga fuge.
0: Oui.
1: Miti mungu na mama kipe timbi siri yote la kimira ikayo jingono. Miti mungu na kayo Sara. Miti mungu na gunte Joseph na wati lombai wa Georgette na ringa ika. Miti mungu na la familia Mokben na la familia Kagana. Ala familia kayo miti mungu na zuni bi. Miti mungu na chef chefen de patrie wa la troupe kwa kena iguzi anet. Na sisi batanga ponga na bangi imuna ala famika yuko seke na sisi bangi imuna ala famima kwa mko seke na bangi na ngambi kikiri nani imunga na aami kwa iso wa kimami na gitimangu na ngati legi na atirezi kisa tisada tui iriti wa kikadera inga na iriti jaka na ngayi kimunga na agogo ziki munga na chipulu wala makara wala jab batisi nga ibuna kwa imuna la
0: merci 75 93 33 33

0: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwasinga cha masikati be Afrika, la kona bikwa ko otisi na bikwa oku, dangonga osio tipeko tipe kombite, na penze ni baleoko.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azokosekema. Dafono nonde keluka I barala biri na yati o kwa singa swa on inale isara tene na nduti tunga na nyeseke kanginza na pikochi wali na yati amaraso a iri ala asuma melaso na chi ukukapati kwa singa mba iti be Afrika chi laso chi mingo tereti amarati be Afrika na sarango icha munzu ngana Yesu siya kutara azana wa be Afrika paleni na nduti dutitia zulaso aike tunga na nye aike mama tene ti okukapa ti kwa singa mba iti be Afrika ti laso.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Yeke sara kwa singa ni lakwa na kutara zavye mbimbili sweke ginda chayi na senda giti bongi. Zavye mbimbili ibarala.
8: Mi parola mingi Emmanuel Sambolifis.
7: Bango nduchala nanduchi chingwingo terechi culture ti a wabe Afrika nga na civilization cha munju. So laso si akira onduchia yiswa kutara ti ya azana I paleni aiketunga na nye nanduchi duchi chazo.
8: Mbe muna na singila biani nango yiso si amunju poro asifade na kodroti ala ga na angobo wala a kudichala si laso kodroti a lina yani me kodo titene ala sifade na mbegi nigi a kutarati andu kodo titene amunju poro a sifade ala kena a ngobo ala kena a kude susi ala kena ni tonwana nyesi alimiti faye na mole ngeti koli tonwana nyesi alimiti faye na mole ngeti wali titene leti ala zi tonwana nyesi ala dati komporti tereti ala nayati kodro ake akude susi akutarati andu aekenani me na gango tia munju poro so aganga alanga usi na akude tiala si aganani na kodro tie moba aga kando use kando ti akude susi amunju poro aganani ngana kando susi akutarati azani ilaso tona eke bape mokeba mbeni kando ni aiti on nduti mbatilo Eti ondo ti mbati lo mbangati nye. Mbangati so eke mai. Kodro ake mai. Tona momu dutingo tiye ti 2026 so mohaka. Na dutingo ti asantrafiken. So nango iso David ako aligya ti kojoni akende. Sarango yeni akende. Bungoli ni akende. Don eke mai. Giri mo inga iso irini ordinateur ape. Mo inga iso irini telefon portable ape. Moinga yisu irini Facebook ape. Ba aye ni la. E li na yani tonso mangboko ake on. Zo kwe. A li na yani awe. Eke gunga yi gungo. Me a on kwe. Ake tiye titene. E sara ange. Ange yeng banga tiso. Ako tara tiye. A yisu kwe. Wala a valeur kulturel. So alaza. Ake shoni kwe pepe. Na yani ambe na njonya ye ake da. So elimbi ti muni titene. E batani e akesula aketona mbeni gunda ti kodroti gunda tia culture ti kodroti etona e sara angape yedi ake ongagi tongaso na tapandi boba amuju poro na yati tambula so amwala gona nduti yimo gimba ala si na mbegi ti shin me a onkwe mokeba a chinois abata angobo akode so akotaratiala Azanala na tapande mokeba mosi na chine mokeba a chinois ake teye na keke me ti amunju poro so ala ganani ake fourchette me a chinois a onkwe ataso ala goka na ngombi na nyekwe a chinois angba jusqu'à la so ti tekobe na a keke ti ala so et dès que mobazu na tengo azu kwa inga ke a so culture chinoise la et akobe so ala ngba fa de ti tengoni ala ngba la ko ti batani ako deniso ata so amunju poro aga na tiala me alanga ko aluti ngangu nanduti ako deso si ako taratiala azanala e akenila sala si agata na mbeni gonda ti kodro tiala tia culture ti kodro tiala me tie aketongo sape bangatiso tongona e angiape aye mingi ake ongagi tongoso na tapande makebagi yanga so iketene oke bala sumo unda mbelazo dokta matene ni ketel mara linga mara solo kenani me linga titene yangati kodro yangati mara nyape e a baba na mama so akena bangi mbeto asarala titena momo lingetela atukana kete kodro titena ala manda yangati banda wala yangati baya u yangati zakara tongoso titene ayinga bianiku ba azuso ala ke centrafricain mara tiala akenza kara maratiala akegbaya e ala keteneni le tonna e sala ton sape e mbagiti tene e tene français abene o tene sangu nala ninga ngati sangu ape e sangu so lo gati tene a ong bungo disizu ake a sangu so mbi mbi tene mbi tene ake a frango mbangati so moke ba lo ke ro ambu pati français lo ke timbi lo ke timbi lo ke timbi moko wunda terme est-ce que ake biani yangati sangula lo ketene wala ake français la lo ketene bo maraye to ngoso eke bata culture ti ni to ngone eke bata yangati kodro ni to ngone ake sina mbedi ngoy yangati sangu ake encore yangati sangu pepe agambe ndi do ake ti ti ne ibele ipingba nanduti ambe na njoli angobo susi akota ti a zanai e ayeni aiti du tona gunda ti culture ti me tona mo ba meni keke lo kena racine pe pour pouvoir s'arrayer à passer ton nez. Il y a ton oiseau, l'outil. Et dans l'outil, ouais, ben il y a des salamoni à Kedapé. Et gâte, on a un français, et Saragit, on a un français. Et pourtant, il y a un centrafricain.
7: Singi la mingi kotaraza vien bimbili, mais nandoutia tene kwesu, wala londoti tene, wala nandoutia tapandeti amara, tiasuma, wango tinye lala ikinani, timu na ala sweke ma kwa singa mba iti be Afrika, nanduti teneti batango aicha kutarange.
8: Bia ni na yati kwa singa so alonduti ongoni, afa polele, kwe nambegi ti nanga bugila, asuma so akinambegi nika, angbati bata, a kode, angobo, so akutarati ando, azani, e juska laso ambeni angbati batani, natapande mungwa wali ya yetonga so, angbangbango e ake andoni kode sosi e doati tene e batani e gape na mbegiti na nga bugila ka usi ala ke na mbena dodo na biati kontro sosi azo angbati batani baka sola si ake sara sabango ti kodro ti me tongana aye tongo su kwe e girisani e gibiati amunju asara njona pe e donc tongana mbi doati tene bimu awango na a molenge ti be Afrika wala ala so ake mai zasi e sara ange na a ayesu akotarati azana e tona e kwingba na ndoni ake sara usi sabango ti kodroti na tapande moba laso ake leke atawati ti kauchu so movoni iyo tusu yani afa ko objectif encore mbedi o na yati bangondo ti a suma ti mbegi ti nanga bugila oke ba walika ala kana akudi ti lekengo tawati basenji e tawati basenji so tona moza nguna yani nguni a dependre mo batene akana yati frigo ta moza mbutuda otuku nguda momuni mozada mokonyo pendre ngu beti ma depo ti mo batena sigina yati frigo bambeni anjoni kodini la me laso ti warango tawa ti basenji na yati datiazo akengangu ambena muni azagi ayetona a Kongo tongaso na yani azana yangada pese mo warani na yati asembe susi azo ake utilizini ndadi ake ngangu or ake ayesu giri azo aditi kozo tina munjwa asifadina kodroti azo ake tokobe nani abata a kobeti yaka nani mangati sota na sara kutani amwa kobeti yaka so azana yangina kanga yangani njoni deku ape meme ti koroni tiguti muniti ona nyape ba ake akode so akutarasi e andu aikenani me so ipusuni e biyongoro me ayini so eke muloro na pokoni de fois ake saranga njoni na yape na tapandi moke ba ake tena mo atente akubila tongaso alundu tongaso bangati so e yinga yesu e kegiape yinga yesu e yape akiambe na ye ni sura si asara kbale na i na mbigi ti sini
7: aikengagi gesie kwa singa mba itibe Afrika ti inga su a unzi e, sarafadi tene mingi na nduti ya maraswa irala asuma tungananye si ala ike duti wala ala ike sara kusala na kodrotala singila mingi na zavye mbembele so muma boko na isi unzi kwa singa sulaso na nducha mashinika ke kusala ti urense jiskar ngumbi so amuligi siala mayenzoni na kodroka e kukapa nala gina ingati peko na timeni fini kwa singa mba itibe Afrika.
0: Retrouvez votre magazine culinaire chaque dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga. La bécondité, la deux d'affonnement de l'équilibre.

0: Bakanja, kamata mumbele. Runganga beki nga inja mina harimu kriso. Nikambu yangana ye, ikusiko pepa anja kumba.
1: Bye.